Pamagama pada pamagama gari sa. Pamagama pada pamagama gari gari gari sa. Sani da pamagama gari sa. Dele sare gari sa ni ni ni da pamagama gari sa. Dele sare gari sa mangari sa pamagari.